0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart.
3: This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: ka, sandali.
1: By the way, we're saying hello and reaching out to all our friends from Barkada Martin Style. Sa Ihawan ni Mangorio. And of course, yung mga kaibigan natin sa Buffalo Station. Also reaching out, saying hi, hello to sa mga kaibigan natin sa Empress Radio.

ano ako eh. Medyo matagal-tagal akong hindi makakainom ang bira, oh. Bawal ding mamulutan ako ano-ano.

John Cicada right there. May nakalimutan pala ako kanina. Eto kasi may mga kausap akong mga chismosa dito sa GC. Nalimutan ko wala pala akong nakasalang na song. Ayun, nagkaroon ng air gap. Anyway, I'd like to say hello to Sunshine V and

love you. Song from Rick Smith right there. A song called Simply Jesse. Bigla akong naalala si Mama. Wala pa ba kayong napipiling pwedeng manugangin? Ano ba? Baka makalimot na yan. Baka malampasan. O baka makontento na ganyan lang.

0: Dami nag-iimot, ah. May nag-comment nga dito, sabi, Bobby, I will take you forever. Aba, teka, sandali. Pag sinabi ko bang, mamahalin kita, eh, pakakawalan mo pa ako.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP-FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na, hirap ang mga damdamin.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
2: Simple words. Ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Toy, tama ba? Birthday ba ni Adrian? Parang nalito ko sa post mo eh. But anyway, we're saying hello and happy birthday again to Adrian. It's coming from your mom and dad. Okay. And Bobby V, take care. Thanks for you right here on TPP FM. Gutom na to. Naghahanap na ako ng mga kakain eh. Doon sa mga

You're the best thing. Ay, totoo na naman eh. Pati nga pagbibilang nalimutan ko na eh. Okay, tulungan nyo naman ako magbilang oh. Nagsimula ako na yung show ko at 7 o'clock in the evening, Philippine time. Eh ngayon, 11 o'clock na. So, 7, 8, 9, 10, 11. So, hindi pala 4th hour yung kanina. Ay, hindi. Ano ba? 4th hour pala yung kanina. Hindi pala ngayon ang 4th hour. Panglimang oras ko na pala ito. I totally lost track of time. Hindi ko napansin limang oras na pala. Ang bira. Bagay, okay lang naman. Andyan lang naman ngayon eh. Basta samahan nyo all the way till the final song. I got a song coming from Zed right now. And How Can I Fall?

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.